Te mwen diye bel bonjou la pou Jackie ki la langite. Jackie, mwen ka pren apoloji depi Cholman. Ok, sa, pa pren tet mwen. Bon, sa mwen may la, ou sa, nou ka viva da ta ki nye pil teknoloji. Lo ka kondu loto a Cholman, loto a ka dou, sou ka kondu loto pou asiz la, ka pou abot yon edita. Loto a ka dou kosa, hello, il le pou ale bwen kafe. Du bout loto a, soti do, mache. Bon, an ti girlfriend mwen, ti tout do best mwen menan watch vini la ban, bon, depi la mwen vi la, mwen ka asiz, watch la di mwen konsa, Enix, leve, a yon mache pou yon minute, epi vi asiz. O ma, imagine sa. Kwa, sa mwen la ka fe, se pa di ste mizik la ka jwe, se dos, se mwen la ka dos, se mwen la ka exercise mwen mwen, sa?

Boy, yon nou se bay la, moun ka pale koka mwad mwen la hodi ya. I ka di mwen, si an nom ki ni lisans pou fizi, la vi pa an danje, I pa si pose pete yon bal. Ou sa kopwen sa, hein? Bon, se moun nan ki ka tchwe yon, tchwe. Se moun nan ki ka tchwe, la vi yon an danje, le yo vini tchwe ou. Ouè, la ni a chay bay ki ka fèt an sosyete, kote se moun nan ki asiz an biwo klimatize yo, ka fè disizyon ki ka afekte la vi moun do. Sa ka fè moun pli la pen nan, yo ka fèn bien peye pou fè disizyon ki ka afekte la vi nou mouve. Se li mwa ou sa jwene pi mwen isi ya pou la tea tan nou la ou fe kontribusyon sa ka fet toujwa

Zakachoje auji la tedi yon okai pul pul ga hen vole la toutle e konjou mouna ek se pul la westi ma av koumane ay vefet me mwa apon mouna ek pul la tout westi la ada moun ki ka ay antwimele yon zafè moun akai moun zopa ko pon sa ki sa fèt la.